yai ene de wati mafutu meka se ko adamfo poko stone ene wa hwe wonkwan eso fom sei na asase age ta na nsi de enkwan na wo ye na okwanya mianu na mani nye hukra na nso efida meka se ko adamfo poko stone de onkwan so ani mafo nyina edi adamfo poko stone ho adanse ene be na ope salmon tilapia akuko krokro pala gizzard sausage intini ofo dem pam yamade emfunum amane akoko denden bonus layer enam bin na open the cold store ukọ eye adamfo pako store unsenka bi adamfo pako store hey enam pie bi o onua akohoma boy din o etise na wutu hwenimni no etise nyankopon ya dom na onye ba bi etise adamfo pako store emfo honi agrokra ehọ nam boyfo yesanso tie ni mawo kama pa uyi sika kakira bi enam se bocho umpewe no pede adamfo pako store emane se ehọ nyina na yebeko enu nti ye na yesu se enam wo aye din no adamfo pako store se oye ni good friend eni nti watiso mo se ye nkwaje nam ewo adamfo pako store afai de se wati mase ye hwehwe eche kwan ewo japekrom main market efi japekrom ekwa kbk ye ben sister alice pe ye number ni 0542802592 ana 0538900651

0: ago ah na bia ni ha na mama tire ho na
1: ame hwane
0: aw doctor ne brem nya ayo na kwa mo ho ye die na kupa ndi sika ni ye wa kwa no bebere ba gu mba sisi
1: ah doctor ba na se we die za sika kra bia ni ndani ha aya ne mkuran sika
0: oh dabi na pe bank bi na kokko save we na ye die ngrom fo ba to be se ozu ah oyo risky do
1: me kwa ma ta bank ah doctor di owa kan isu osunzu no
0: oh dabi manga sa ndani ni pre danta ya we na kre danta na danta ni ye doctor bra ba no kuni nda me die oba ni sika kra bia ho nzenzem se dia me ndi hu jai
1: ni enu bo mu e na mu namanya sesem
0: jo ani ani atabi wati de sane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku kesita krabia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so kubetim dia kwa ko ka bank ke jetire hu na be dia didwa na se afeso a dododie ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be wo fixed deposit account ku du sika ko to ho na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana sembo afato wo na mre ne wa kwa ho ye hiam wa kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so nasa do ma area teachers cooperative credit union be twali tia kan dat ko be ma obosia na odi akoyo wiye na wiye a odi sika ka be twene to bre afi salary loans chese ya ni aye ka tia fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans chese abana juma ye ni na ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans juma be ne ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akuafo ni adwadi betima kaya hu abom ni aba ba je bo se ya be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na su ka pudu obi ya ni hia bra ba ji bi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira dada na mehu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tole ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sanu su ku beti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na office sabi atease na head office angasakide ya doma hinguru the manager wa ahumatrofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so dey 0246297285 the ma area teachers cooperative credit union that could credit unions you know.

Very well, no pay yen fanchi emu de mati fo ene adofo na wonum iti ano pay se yamin kam ho na onyemu nyina kase na ontum nkwanam na bibia enye kama e honum na no pay su free sabre koi ebedin komo na fe yahwe kwampa e befa so a yen su jama na fo me sinimu no bibia be koi e de amai na ya kwe ni mi pa enedye uhu se sebi obi ekita sekama na uni mse okwa kutuwa ni fumu okwa kutuwa ni fumu ni ekosu trenda ekosu nono ewa gana ha na tobi bia ya na ujuri nilema ni bihuwa ya na untiasi ni nina yeni epe koma ye tim ya macha anafo aba beji omae ya fakura na bibia yeye ni omae muhe biyano chana fo neye bibia koso omae muhe biyano chana fo bibia chana ne galamsi ati ya tisi o gana ha ibili bia chwe na galamsi ni niho sedye uhui na niye kura na nshada nyadia ne se niye mbia bane ya kofa chana fo wababi gumu ena omona echre ye nsedi ye galamse ene fuma hodua ye daso mwye niye ma omodi ye fum se gana nibi ena washa da atrasi na oye fum etoma gana fua gaya nto ye chana fua ye niyane bibi niye ma bibiri ukurum ha niye ma omu ye bibiri wawa sebi uti muse ye chana fana kwa mu but wana eka bagana ni ya ni dia nya di ubi akura ebe na adwin se osiho akura no na wako akoto bi e dia ma no nti oman no ba bi enam no se ya ntutu ene ma yi na ya nkasa ya hunu se eye ya ni ya nti se ya ni ya dia ni ma bi wo ho no ma ni kwansi ye depend outside is no ho e wo se ya nkasa ye hunu se ebra duru ebra so se ya yeye niema sede wose yeno na abuwa miyakwe ni ntisa ya dinisi ya niye breko niye breko niye breko eti chana fuo yomudi ya yeno midi ya hama nise sisi ebema ama mfufu mto ni hongi kahunu si babe tiaba fuo mkura nti fuma jumano omu asenu chana fuo no asenu but omu yibu ukurum hwe ubiye yine ni hwe ubiye yine ni hwe nti se ayadi bia na ebe haye na edi wu ne ne masaye ne beba na nko mu ayeko because ubiye ni hwa o trans ya kase o ohe edi nema tuna kwani ma nema timi akwa kwani mu e na chana fo eye ndi omu yeye omu ase ye nsa asi nyina mpani mfona ombehe ayema niyema kuyi niswa diano dunit omu nyefe emwai ndi nchirima ena sisi omu humbabe chiro omu going forward waniyema ibirimua ya machana fuwi nukwa ya ukurumu wa omu ye mani nyine munu nyamene hini ye nyina besora ka ho asem ni ojidi se ye gusu aye ka ho asem kwede mpanfo beti na de oso mu ye fa ho bia nsoso no ono nsoso aye fa ho ene aye woda eje ejwa ya woda se ya ye fi nkomo nsem ne nkomo hodo akoso e wo fi nyina no na wo fi mu ni nyina no ye didi ho nkomo na fe ye hwe kwa ye befa so a ye mansini so ebe fa ne ntuma aye papa afira enti di akoso di atwam nyina no ebe kaka ye ho na fe yasi ho agyina ye na yaboa akoyanim na bibia so aye kama e de amaye niema ekoso nyina no jaman ha ene ada ilies no ebe ko na yakwa ko didi nyina ho ko mo kakrakra na ya hwe bripom ebe ma wonsu so akwanya na waba na afe ye nyina ya de ho ko mo ene abronye na ye de no efam nipa bibiri na na ekase tia bibiri na nso so kyerɛ sɛ even though niema ne bi wo hɔ a enko yi de
nemso ewo se epenfo so hwe na niema binu mwa a wonu so hunu se de ombi se tuo mona mo afa na nko ba se biribia no na ye niema sa na se se oman no na yedi hu ne ye surubi tuni pa bi mo so okrum ha eba ne sa so a entweyi ebema culture of science so bia be kasa usuru adi hu bo no niema pi beba meanwhile amamu suso eye se eye democracy kabima minka bi weka anu weyaka na yinyina de totonsen ye nia na bibia kama afi niema nko ya we can also criticize but not to the extent se ye be insult ye be di atem ke kansem a ensem fata because of se woni nipa ne nya adwene ndi na udidi atem ak kansem sem ba the substantive issue no and I was say tackle with wisdom and yes be because of say your emotions ya ubi any name be a sebi if it's enkoyinti na yedi ye ho ekwa kwa say basa e de how ni amane ni atiti bibi na ne brain and m one so so ntini nyina ho nkomo ya de anopai ebedi na fei mi nu ya kwa kuma ke so so anopai mi cha no papa papa secretaryship position no e ya de a no e ye deputy o se on kosuru bebre o sha se afri form ho ko se watena e wo delegates so se kan se polling station elections ho no mo watena ho no ma che kakra ndi se opese oba na oba beye chorochorofo abi di akiri edima npp german south ndi edru ho a to ahene na si ahene se die se ne nanu mekan se kwan ni mu abi first ne die na akwa akwa se aja na eye tiritwitwi amanfo tiritwitwi muti but this time no niema tum because say monya delegates na wi ana se monya polling station executives na wi aka wo mu a ese e wo mu ye se coordinate so se de wo mu e be coordinate ni pa na e wo ho no eti wo mu na bato na enu so adure ne de e heda nye hu bia na wo mu a wo mu ye polling station ye executives no I think se wo mu na e kwa kwoto yi bia wonu so be ba be di wo mu anim ti se se de kwan na ni atre nti campaign ye ne koso amanfo na mfom ho na wonum edi omujuma ahodo ewo ha wonum eye na media banye mike ne sene na nanu me kan se nipa ne binu wo ha omo join ewo eye deputy secretary eye secretaryship ho fine makane bebre se obia e contest ya eye eni kwan se bia ye yi obi film but no no eye se bia ye bu obi aboro ni sa animal but se bia ye betena se na ye nyina dwene ho anhu se ampa bia o we die nipa simasi betimi aye adwuma no ye nyina betimi aye de na nsusu bia o wo die because of the caliber of a year o ye ni ade ntino e bia ye ntena se ni ye nyene ho ana se ya ba no kura no ye kwere ni gidigidi bi na enkonko ye se bi ntokwa ne nema bebre e basa enye nti mike de said the maker no mo amunim adwumaden a obo e wo party num ene said ya oyen adwuma fa nti party so ye se only any executive position bia na executive ye omwade na even if wo pepa se obeboa kura na de ye a omo kan se wa ye ade ne ye bi se o capacity no as what na fe wujina wo hwe omonim nti now no opese onya capacity ni keke as something se onya portfolio bi jina so that oye adwuma na watima ye se de waye de atwam no iko de executive ni de nim se de moni na si aye adwuma fa mu kwa ha mu gura ha mu pia ha ni nyina no mo e woni pa ni bi ni wo ha omunye executive but because of sa question na ye omuta bi se se portfolio ni se ni nti omoso so e ma se omba be ye bibia ochina no bia kubisa ne se o portfolio ni se aji se bia mpenfo a sign no se onko ya debi ba ye obi ni mo ho a se obe a sign no se wo a sign no no obe ba on board na oba be bi di se belewa ye bibia me kana sem na no any of atano ma omukoye
teacher fuku ya omude ebe buwayi. Sana party yenu. Ye mfawa nkaho kwa na ya wose utimi eba na obebwa. Enibina Mike IAA. Uraha, upiaha, binkuni. Fuhube kasi bia unofa ye. Unofa na obe pe parliamentary candidate ntia. Obe tuwa sube ye parliamentary candidate. Na obe ye mpinti ene bia. Why very visible when it came to party ne juma yemua babia no oye visible elho and ubi bekane sa babia wa unfollow the trend no previously no that is what you say and even honorable yao afu kura no aka evidence oho reduce so say baf aye boys a na ono omwo issues ewo aye party no mu because of niema binum kasatwi ne nsem keka ekoka ho asem ba bi ku dimpenifo atem na ba fo keka kire no only bafo kwa bafo e kan sem se bafo ba ne ye kwa ku mic nko a eno wi ubi a wan hunu no sa niema no ho ndi oka o mu ho asem no de onya no ho asem bi anka and oboa e kra ma kosibukum e ka kuma bi nanka onyanya 100% wo bra na sket ambra so jina mpa na na omoye no en mekai sabre na kana ye ye commissioner radio su kweda nwumire bia bani no mbaha ye fre omon kasade but omo na ye production oha na kenele ye campaign ma ye wura e onabo ya wafusa the final day na ye ye campaign atwa to okra anse na abato akos 2020 no omo ba ha ne eye Mr. Asante no nyina ombe ye campaign ma e papa honorable yao afu nti oyubia ono no join party na obwa se executive no nyende nti mike die ubia ni se ye kan ho asema e be ka amadia chi madia sense nti ana meka se because of the yonkofa ene nema eda mu nyina ntem ni fine okase ubi nyai die but mo campaign yim no eya moma sanity emrem moma maturity emrem ewo mo campaign yim na emwa de waye aboa what you say 2024 hoba no no mode beye yastik ono ena omo edi beye yastika wo de bigina so ato abade che 2024 de oyeye ene ibia yebeka se sere mi kese bi is because of kennel ne ade ade nti ene nti a obru mu je ni ye adwuma ne sa fine ene wo ho but ye de kwa chiri ho nso so a ene nso so sa bre na skate and brass jina mu kura no omu jina mu ye nti na enye se bia se anasa nti bia nko chire de waye de obetimi obo obeye na emwa mo mane nko ye ntokwa de no pei me kanfo bafo eye baanye ene bafo abamanu pao baanye kwa kuma ek edi mawano paise delegates no muti mana ajumano obichi miaye nwari kese sanse o yene dadakura nti otisi mua na chese sisidi wababi nya portfolio no a odi eye el honu ubia nkubisa se na ukura no ukapasiti nisen ehe saade ne ya ibisa wa nimse be ya yapao se kwa kwa ya di bila ibisa se o capacity a o di ya wa o oni post bia senior no post na oni na ho ya di ya basa wa style nti o se o peda portfolio no o peda eye diana jina so watima hura jina babi na nima timia kwa kwa ni mimi ni se baani ba na ibia asemka minim die se kena kura nkubium anase kena kura nye MP ano nye kandidata nipo beba bian he can work with the person because wa ibi pen bra na muedin 2020 kura no ujire ma ya papa onabo ya afu mire sabre ni mwana mibi hunu ya die achiri honu die 2015-16 hubi ya de o minti minka kabre na mwaya de ba na amno intu niyema binu msa intino mantimia no mwesu ko but from that time no bane die bane ya numa ya juma ene bibiri owa omusu swa ya juma brepo mnu ya ba kika omusu wasem wa wanya juma die ubia nka wasem
obia kwa sababu kampeni wa chana wakasibia obia

aka iti num ne Eric num ne wo mu aka aka ne konti udi obi akwa di obetimi e na okoka de waye e fo nua ho asem kwotena ho e na weti si e na weti si e na weti si man kwoye sa because mu kwoto aba mu wi a you need that people no omo na mo no mu kwa kwoye nti osuman kwoka nua ho asem nua so aka ho asem man kwo se bi ana weti sei ana ntimi nya adwuma no ana otimi nya sei ana wakwe sei ana obi kona kwese na chi we ya ba sei ana kenera ma whisker ana wama whisker wama whisker sana manfo obirin be keka dia totumu a wama whisker se umetu yo sa ye yes a politics enti ukwa ye ubetim aye de waye wa chiro ho 2024 de oyeye ene ye tuma wa de ubetimi aye e de aboa party ni ene grassroots ni awokwa akoka ehe okwa no waka ni kama kama woni pano se okọ no no sha se no attack personally no kan zimbi goose wa ene okọ obetima yi ano obetima frẹ no waka chen so fa me call campaign grounds no asemsi asense na mkwote ye in fact mesra maye man nye decent man kọ ni sa odi obetima ye no kọka wasem na mso me nka wasem enti sa emwa enti muya ni sa na aboa se de be ye ochina omi ni wi na wo pesa ni pa ni nyina be kan ho na matu makosom party na ubenye omo abekan ho na se okwo no kokan no hunse nki kan simbi na wo wi na okwo mi ni wi na open back ya e ho na ya e ma breba no nti momfa kroye ne ba koye enye e party de bet e position beto na obi ampre kura na je se party se bi na position ni kura hunya ti ni pa na badodo a na ya ye fe ba ni nyina mno obu ha o contesti onim kan se ajime die nipa si mesi ne betima ye kan onim ba de wo so contesti bi na ebo ama ne ma kwanti eno ya futu a me de be ma mo chairman position ni so sa chairman go for tutu ene yewra hemforo ene wo mo a aba eye yewra alaji abu alaji munyina mo kwa obi a nkoka do betima ya titafo mun ko se obi ho de wo nipa no ba no betimi aye di oho dada no mpo aya dbsc bi asenka na meka wanyi ni yimpo a mokwa de mbetimi aba be ye di aboa left party nje du ba bi aduru no eno ne ade a okwa kokka na ne si obi sendi udu bi maami a na panyini ba ko e kire se e wo senka kennel e protect yo mo eni kwa se goma ye contest him because of say wo mo ye adwuma ama wa ba bi di mp nti o protect yo mo ena na omuka na think se omo obi sende de mame na nipa no eka ho asem na meka se o eno wo ho se ni nyina lobby ni bia no no se bia nka pi betima abo mo ho ban se o nipa si masi ni de omo ye weni timtiem fo mo ko bat se de party na si aye jaman ha no ene ne me ko se o ka se o protect obi se cream asem kasi bi si mu party ni nyasa nketwa nti se de waye ni wa James obi a nkobi uwia yinyina ye party baako ye ba be yadwuma eno bebo ama mo ho atomo bare ko ba se bia wo koye wadwin se u nipa si masi no bo antimi protect yo mo by what means is it by say wo komo musika mo makoye campaign ana by say wo advice binim se they shouldn't go ana in what way eno kura be se party ni mo the same thing na wo send this so any kwan se obi protect yo bia the winning team no e wo ho a wo mo eto abane be hu say these people are the winning team so we need to maintain them and I say we need to do some changes obu obetima e winning team but still na no na niamma binum koyia e wo say yehian sesamu ho ene de e wo ho you could be a winning team but within the team no e wo binum ho a na obu soso e ye weak kaka ho no ma e wo say ye nya binum de support to page binum na e bo ama niamma kwanu nti saa de ne de me hunu ni say fine a lobbying way a way of lobbying for favor nom ne ade but wo ye ne say no bi na nano e si ya 2020 mo kwoto aba e wo saa delegates say 2022 say say mo kwoto mo delegate elections a omo ye say da bi munyai police station elections rather omo ye say munyai mo to forms a he say munyai obi amaji ni sika ekofa se enoka ho bi pa na party ni nya problem bebe ho han nti niema ni bi ho no ma mistakes bi ni mo ho a eni kwansem ye dem repeat audio ni nipa no sa ten niema bi ti se

0: digu ne ka fufuru bi anko be isu
1: no no betagu we
0: eh eh o ne na o de betagu we enti sa na tinite o muje nyese bi a ka no ya lock ni nyina so ntimi nyisu bi a first na na o mo se lock bi di dada so no ni ade ne enu mum na na o mo ka na ayese ho no de e to asu mu kaka se se ya lock sa fleet of cars ne de a why se ba ko pe de e unlocked

0: Ago, ah, nebiya nyana. Mama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor, bram nyaha. Ah, yo, na kwa mungu ya die. Na wupa ndi sikani ni wapuwa nube bireba gumba sisi.
1: Ah, doctor, ba, na se wedi ya, nsi kakurabi ya ni ndeni nga. Ayane mkure nsika.
0: Oh, dabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na yeidi ya ngurongu wata tubesha osu we. Ah, oyo risky, doctor.
1: Me kwa matabange. Ah, doctor, diyo wakani siyosu nzino.
0: Oh, dabi. Manga sa, mbanyini pila danta ya we, na kine dandeo na dandani ni ya dote brabano. Kuni ndia midi ya oba ni sikakurabi ya ngunze nzemse dia. Minti hujai.
1: Nye niya bomwe na muna. Namanya sesem
0: jo and ya natabi what de sane se to ma area teachers cooperative credit union betality aka ne dat ku esita club ya bata ne wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ne wa bo anu de agumba isu hai kubetim de akwa ko bia ka so mefa ne se savings account de atum na so abamba so bebre de amau de afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so yi kubetim de akwa ko kambanga ki jetire hu na be de didwa na se afeso a dododia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne e be wo fixed deposit account ku du sika ko to ho na wa chire be mre dodo ne odi be ba be yi do ne se wo yi ke na so awo ma be bire afi ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titapu na sembo afato wo na mre ne wa kwa ho ni hiam wa kwa ko yi wa de na u ni se be san be ma bosin aso de de wo bosin a be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ni da so Nasa, the my area teachers cooperative credit union betwale tia kane dat ku be ma obosia na odia ko yowa ye na wiya odi sika ka be tune to bre afi salary loans jese ya ne aye ka tia fa dat ku bia ye be ma obosia sa so controller loans jese abana juma ye ni ana ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ne wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tine wo juma kin sa so ne akuafo ne adwadifo betima kaya ho abom ni aba ba je bo sia be friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na se ka puduo bia ne hia bra ba ji bi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira dada na me hu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku to ne ne tais ke be de be sa so pe pe ana se be ni kunkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie Kwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabukrum, and Office Savia Tiasi. The head office, Angasakide, Yadoma Hingru. The manager, Wahumatra for Meso, 054-207-2719. Afe 020-770-1660. And I say, accountant, so they 024-629-7285. The Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That could credit unions, you know.

0: Ma yankanchire atiefo a womo enso ewo do ema dum tv ehwe de bia se Ghana versus Mexico memene nda ahomache 2 a.m. in the live commentary baba ni ye in the live ewa dum tv eye 2 a.m.
1: Ghana
0: ni Mexico
1: Ghana time
0: ye yini yes ye yini live na ye di tree commentary no ye di epuapua
1: I know so the adwuma no dey say wo mo adwuma no mo dey adwuma no
0: oh ye katam to na say true we no ye ka kan ko fa na wate ase ye say ye di tree no
1: and
0: say
1: say ah e mo dey
0: but na dey tie ni share so say aka 21 days se se countdown no egusu a ekoso aka 21 days na yawura mu anisa enti no ya na o de o ye plans a na pese okwa america na no hu se days na na egusu a eko no
1: dabre ho cares no aye
0: na se ma my guest
1: na
0: na kumi enne no dia tie ni se ye ba be share one of the most emotional moments a akoso ahead of a year 2026 FIFA World Cup ya nyame ya tuma ye hwe nim se eno ebeba so yi imagine se wodi 39 years na fei otuo ejine se oboro bo nyina no ka odi aba na wie ye na otuo amperfume ni ebubudi se final squad ya de kwa kopie mu World Cup na udin apie mu
2: country
0: ABY
2: country bay
0: Umisa player no country ni na obisa where Japan for there Japan for there no no na Japan ewa branch ba ko a branch no Kazuyashi Mura ani ni din
1: din ne de Kazuyashi Mura
0: yes na a branch no na chese after 39 years de na ko ni mse un se odu samfie ni dia ada se o dwene se o beye coach bi ana beye soccer pundit bi ka World Cup dia o dwene se o ba beye eno no ana se bi ambassadorial work bi se de no idea ma samwajani na ka no na o dwene a branch o ti ya no na ni din apiem na esu aye ni osu live e wo YouTube no so no
1: aha
0: your body no o ti se ni din apiem no kumi afi onim sasida nyum no won tuo sense
1: on the network
0: kumi
1: oh
0: na chese utum se ne ro aho asaye ne nigie
1: ro be ho
0: aye ne nigie na we no ayade ba kwa be san aboa no esanse se ye ka atitire ene players a o makọ World Cup a ebia wakọ be se enan anase enum so a o se ke ye body ne bia bebo Messi ni Ronaldo nom eti se se ono abe player ba kwa ene ono so abe ka ho eti eyade ba kwa ene otum se ukọ Japan ene ne chie so a owura no ene age wen so eyade bia ene abe chie se football no enye about speed ene age eduru ba bia wo mo ehye akoma ekita player kro wo mo hye sacrifices a waye wọmọ she how discipline na oyẹ na fe ya he gidiye nso a nso oyebenya ewo mu se ukọ a obetimi aye dwuma na ede ama eno ne niam ahodo asabre Japan fo wọmọ agia tum na omde abrantie ekọ akopie mo ewo FIFA World Cup jumedia
1: ate
0: so wọ bọ bọ yes
2: so wọ bọ bọ so wọ bọ bọ
0: so wọno so
2: no no na ho odin mu no so wọ bọ bọ
0: na ho odin ti se ekane na no wọ bọ
2: ba woni bọ bọ
0: oni bọ ne bọ
2: se Japan fo de ewo mo madi die mu nti
0: aho de no ho
2: nti Ghana ya case ni ya different
1: na obi aka Ghana case kwia
0: ma me fe twimu ma no Ghana de no so kumi dia sa be piem ne se coach a wono ne kita Ghana team no na se wo submit 53 squad e de ma FIFA sa 53 no udi enim dia there's no way abetumi afa chiri abepiem na dia beto jane se 53 a coach ni de koye no Ghana Andre Rami Morgan na you ni din ka ho
1: Mm, nessa jogon.
0: Ni din ka ho.
1: Mm.
0: Enti na se se o su da ye se dede e ba be ko work up ni bi no. Ade se bi o manpani bam.
1: Ekwe ekwe an dia ye dia o dada.
0: Ade se bi o manpani bam.
1: Mm.
0: ti asem ameka no ade se bia
1: mampanyi ba mu eti yenyira wesna kuma te fo de ye no amunwie
2: le ba ne to mampanyi
1: e kia ye ni kuma te fo ni nwie eti kuma se
2: ye bua I want that to go one that to go
0: I'm not going to be a squad. Ana we no soro de ma ye hu ni se Saudi din ni ko na ni din nim na din na wo fifa ho no wo 53 no onka wa e be din pa so se obetimi abawuram 23
2: na be pa na 25 na ko e do fifa ho de di seal na si so
1: e wi me se de aye ne de akua to bo e di ni ko
0: e wi aze World Cup minutes
2: Hiya, Uni ya ka poetry ya uye poetry kaka wa ya literature
1: me ya poetry
2: mpati drawing nu munu sa kwa ya literature
1: don't worry
2: drawing nu munu sa kwa ya literature
1: sa
2: na sa ya twere anwensem e de ma na ye
1: editor brofo
2: eti ne ya be ka brofo ne wi adia betwi na yiri mevisi oba mu a
1: ene
2: unim no
1: ene ya oba me awoda
2: ene ya na awoda na uhu no atim se oba ani
1: na oba me awoda ne ne opanyini esro din za no
2: ontefe ase ono ontefe ase
1: opanyina de na se ya no asa wadwi
2: ontefe ase
1: kai kanedo
2: ne kanedo no ahira na emra shebedwa mabusua enem na shebedwafo esai ede wasetena abesha sie bi onim se omukwa humjiem kakra isenu mu okwa humjiem na nemu ne sen
3: wo di wa ni edi kan pa a eno e wo se ye kan ho asem ene se aben ese se ode media budget review no e de eba na ma se bidwa no e se na presentation no so e tumi ade koso eno achi no ye wo e bills ahodo a eno so e wo se ye hwe eno eti aban ediemu koso ni eno so e yade a ye se e wo e ye ela ahodo o meche legislative instrument eno so eno so aben mu na eba na pe ye wo ankrankra de eno so eno so e fe private members bill and also pressure coins and also ebeba na mo ni di mo ti kuma ta no eye ene eye LGBTQ plus a ye di wu juba na kwa kodun pempen so bi se ewa se ewa jitu mo and also ya di ya ebe ti ni ebi wu enko mo ase ebi wa ese o ka ese enani ya di abate service no wa si assistance mo na community service no and also eti ni ebe ba se nebe ya wu yo school service no ne ade ade ni ya and also ye mraba kwa and also ba ewo ema sebeja no enimu a ye hwe kwan se eno so betimi edinu e abobo eno nti we ene niyama bebre na wonu se na atitna we e atitna sa ohwa se nimu nyina no a eno ena ekwe nenimu ana se eno na wa nti jume di bebre ena ewo munti ye hwe kwan se speaker wote edwemu ebeba na jume di eno ne sebia etie ene sebia washa obetimi akon

0: Ago, ah, nebiya niha na. Bama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brum niha. Ah, yo, na kwa mungu ya die. Na wupa ndisi kani ni wa kwa nube bile bwa gumba susi.
1: Ah, doctor ba, na se we die cha. Nsi kakura biya ni ndeni nga. Aya ni mkura nsi ka.
0: Oh, jabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na ye biya ngura mwa batuba se osu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa mata bange. Ah, doctor, diyo wa kani suyo sunzino.
0: Oh, jabi. Manga sa. Mbanyini bile danta ya we na kre dande una. Danda ni ye dote bina bwano. Kuni ndia media wapa nisi kakura biya ngunze nze mse dia. Min di hujai.
1: Ni ya bomwe na mu namanya sesep
0: jo anya nya tabe what de sane se to ma area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ku kesita club ya batania wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se usika ye wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia maude afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra saso be wo shares account chese usika ni gumba so kubetim dia kwa ko kampang de kidwetre ho na be dia didwa na se afesua adododia ni abaachire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sasure ne be ho fixed deposit account ku du sika koto ho na wa chire be mere dodo ne odi beba be yi do ne se wo yi gen na so awu ma bebre afi ye wani da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se boso ni bia titaku ana sembo afato ho na mere ne wa kwa ho hia mu wa kwa ko yi wa de na unim se be san be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mere ye bia bafia ni da when you nasa the my area teachers cooperative credit union betwani tia kan dat ko be ma obosia na odia ko yo wa yie na wiya wo disika ya be tene to bre afi salary no yes na na ya ko ya fa dat ko be a be ma obosia sa so controller no yes abana juma ye ni na ka tia fa controller be a within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ni ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tene wo juma kin sa so ni akuafo ni ajadi fobe tima kanya ho abom ni aba ba je bosia da friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na bi ka pudu obi ani ohia bra ba jibi
1: na doctor pa se ndese wo no wan ganjira da dada na me hu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura da ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pe pe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie Kankwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabokrom, and Office Savia Tiasi, the head office Angasakide Yadoma Hingru, the manager Wahumatra for Mezu, 054-207-2719, Afe 020-770-1668, and I say, 024-629-7285, the Bar Area Teachers Cooperative Credit Union.
2: I'm going to go to the hospital.

ada nyina onyame ye ohene mame enko masem no so ukọ aye as chapter 12 verse 1 ye jina so abompaye ena anadwe Acts chapter 12 verse 1 osa sabre yi ara na ohene Herod atrenensa asafo no emu nipa bi aye mu nipa bi ayaya tie Herod atrenensa ewa asafo no so na wan training sa won so kwa o ka so bia training sa wo so a ya de ya na de se bia nen sa kete na wan training sa wo so o da bi en bo so bi na m ho keke ana wo komba wo koba bi na hu so bi training sa wo so a ana kura na wodi a kire ana wodi a ka e wodi wadwene wo ho sa ye papa sa ye bone na wan training sa no de wo so no de wudi wo nim ni awa training nsa wo so no onde nim dia oye e wodi e ka so se hra training nsa e wo asafo no so na oye asafo no ayaya de se nya ne nsa hunu bi na otene yo okum binum na odi bi mu egu afiase na oka binum pre se niema e be si suafo no kwan se abebu wo hu ebe mo watwe wo ho firi ho se obo Yesu Kristo din odi won fa kwan biara so se ana odi hu bi e hye wo mu oyɛ won ayakayaka de asere be ya otaya Yesu Kristo de boaboa wona no no sa botai no be firi ho nti wo chi bi mu si bi mu aboa si bi mu aboa ku wo mo na odi bi mu eto afiase o ka bi mu mpire se sansa no nana Herod atene no aye mpiribo aboa sie afiase da ya ya dia anya dia na no odi di asuafo I do y'all say I'm for do your message in the mirror sir. Is that good evening by the grace of God? Are you okay with me? I'm sick. Okay, I do your mobile pie, my wife. I didn't know so best out your rear. And I'm not saying so. I'm training, sir. Oh, so. The area torso. I didn't know don't so be here for you. You're in to me with that, yeah. Nyagidi wo Nyankopom. Program ya wa join yi. Awade na ni 2 million na ho den so besa yare. O si Herod training sa. Aye. Asafo no. Ayaya de. So de na me no kasa fa ho no. O ka binum pre. O ku bimo. Nu egu afiase. Jojo mu fa bebre. Di hu kase a hye. Asuafo yi mu. Said ye beya. Betwe ho free. Sɛ wɔka nyame asɛm ka Kristo ho asɛmpa no akyerɛ afoforɔ no ɔma wo nkwan wode ɛnyɛ Kristo ho asɛmpa na woka nanso nyɛ wode ɛnyɛ Kristo ho asɛmpa na woka wo nanso ɔsɛfoɔ no nipa bɔnefoɔ bi ɛde wo fa ɛnyɛ die mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onipa bɛboa wo obi wɔ hɔ a yɛde wo fa nya die mu paa yɛde wo fa nya die mu sɛne na Herod de asuafoɔ no ɛfa ayayadeɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛsi wɔn kwan saa ayayadeɛ no ama waka wɔn ano atom sɛ wɔmmɔ Yesu Kristo din ne wɔbɛdwa mu nanso asuafoɔ no ahunu ɛngyina pintin ɛnɛ gyina yie gyina pintin ɛma waba mu ɛma deɛ wofa mu ɛmu waba mu ɛma deɛ toto no ɛnhyɛ ma wontwe wo mfiri nnwuma pa ɛsɛ sɛ woyɛ ho Herod de asuafoɔ yi fa ɛnya deɛ mu paa ɛnya deɛ mu ɛnya deɛ mu nanso ne nyinaa akyi no nyɛnɛ sɛ asuafoɔ no yɛ no wɔyɛ kamano ntoma ntase enya mpaibɔ enya akɔnkyeneyɛ enya awurade asɛm sua kɔso agyina awurade di mu enya deɛ biara nsa biara atene wɔ so sɛ
yatene nsa wo waware no so a yatene nsa wo ma no so a yatene nsa wo kuro no so a obi atene ne nsa na wo so o ma wo mobra o ma bibi pa biara mpiem firi wa bra bom odina no asie ho sena na Herod dibi gu afiase akum bi no obidina no agu asse wa bra bo kra obidina no asie ho a se wa bra bo se bibi bia ma bibi bia obeye bia nyeye bibi bia obeye bia nkoso se urade aye bi no betima ya ma na bro so ayaya dia ben na yede yo ayaya dia ben na wo fom ayaya dia ben na wo tim ebi mu kununum ti ti ayaya dia mu ma bi ti ayaya dia mu pa ma bi mu ti ayaya dia mu aduane kura ntimi nyane de yede kunu yede nam so ma bi mu so na wo ho a won so wo ti ayaya dia mu pa ya mema bi yede yo wa ware mu no emfata be mana dan Herod wo fie ho aba bi so dan Herod wo fie ho di wo fam pa pa pa pa pa pa pa hu dia obeka na hu dia obeye amatwi wo ye na urade Yesu Kristo dia ayaya dia biara ipa bidi wo fam adam fo bidi bia fo bi fa ayaya dia mu ma mi bidi babi e fa ayaya dia mu papa bidi oba e fa ayaya dia bi mu ene I can't trust so would you be a fa? Ya ya ti mu a mu bi edi ya wa mu bi esu mu bi edi abobo esi apinia so se twon ho fri ense mfata o se na wo so be mu bi fa ye o mu fa ye o mu unye Herod na mu bi fa ye o mu na mu bi esu na mu bi di nsa sum na no na mu bi atete wa won ti obi ye ma papa nyina bo no na mu bi aware abo no na mu bi ne kuno ni nto na nim na mu bi yire ni nto na nim na mu bi adwuma na hwere no se Herod training sa e wa safo no so aye wona yayade ne ayayade biara nipa bi do fam nipa bo ne se gwade anyum firi sa nipa ne nsa ayayade biara nipa bi do ma bra bo adwuma e fa so na ma hunto waye kwansidie waye sunti ebuo wo wanim a wo sunti awie na nacho enne de wo yena wrade Yesu Kristo dim sa sunti buo no ewrade nyim firi ho ewrade nsu a wo ne nsam na wo nan ampim obo aya aya de ben na wo fa bi wo yare na de ne fa aya de mu yare nti bi wo wrade mu a anadwi ye kwase sene so be kose okwa akonta because obi wura dan mu nani nkata na de achi aya ya de be na wo fa anadwi ayen shia fa kuma pa na ye mom pa ye ye nyina na ye nsum fra wurade se aya ya de biara wo fa mu aya ya de biara wo fa mu wo fa mu abra bo asetena mu wurade nyim firi wa kwa mu ma ye watene ne nsa wo so se obese Sell. Sell.